bride gosen ni gale mo wala sigi taya ten o tengi nyar skale gri ge raine a ay gele garon a go yin ko mo wala sigi taya ten o tengi nyone alright gosen ni ti gomong ni ti ole bye bye ga nge ten subune wuti ni braine isip isip nge ti ni azigo gora ibongo jige bejut gora gi chugosten ne emne indena tene bajjo

0: Omoi ngalio mi ngalio ne o yuton na na so aman wala amun a yiti ole manyo lu giroge nyali luogi ya ba betushe chu toro no ne ne tungi ngwe wando ndere ra ko stoi tubul ni tango chirse no no mama no ni ko glory alle gi mutime toro no te ne ne tunyone ang no le ge mi te ne ngwadu ni ge bune nyali luogi ke chang bune ta bu ke chang ya ni bi chimwe ke chang kabisa en mo en ge mi gure roni ba asista so jere si rutia ni tangulle gandang ju ni tugu ju tan tugu li ko gi ni ko mi ten doror na te de ne mi ten ta e ne je ni ko nyoni la ni ju mo ya je ge ger mi ten tugu ju tan tugu amu ji mai ge ger toro na to ni mi ten ta uno ga wa gi ni challenge se jang ali ni ko sto ki ok tugu wa kristo tugu li on ge mu ta yo ku e gi ki ni ge le mi toro na te ke ge ga ni ga ni so ja ki ok tugu yo mi ten ta ro ko mi ko mo si ba jebo loli ak jutan tugul jumit ba me sen do ta ni kras a ni ni ongi da ba ke si ke chatten kanisa si ko bit ki nyur ba be rure kongo I guro na nyona
1: all right you give me sta nyona kwanda cheska
2: wala si biwe ba sa tere
1: imene
2: asan den dugu asta injeru tikyo ki kere kirechere kinai akalenjin ngoberur ngomuktoindet kitabutab Jeremia 33:3 komwoe kole uron siawolwok tuguk cheuen ako echen chemongen nimingin kakikur kiptayat kowolun tuguk cheuen ako echen cheyomengen so kacheren mesha netugul ana wakristo tugul sirutyono nderer ak membaek chekimi tugul kanisa ako ni reparen Eye reparen si watuwa kanisa o watuwa kanisa ni elaga or yaak pera si getuyen tukul next week kanisa wasiak tukul lak ni kanisa et katolik negru bekeya sao neti terere ama kini jamia jena kiche pigap katolik ak pigap ATC o katolik ndami chonu ama kini jamia chen
1: alright chicken cake
2: ndami chonu mutia kabisa ena kisa negigi bete na sister terere o leni pole ni sarna mutia pigap arabi family
1: kenge
2: zoro borsa kata ama kini katole nesti pole ongai terere kura mana kia kaya sao
1: alright marangi siti nyonam jibiga lagi na wamunote nipo wenge Marangi. All right, tukungoi. Chitani michili mba itare, kutaruguwa niwana siti na wegeo. All right, mejen, limba nakuru.
3: Chamge, chorwe nyo pasta tere.
1: Bye, karibu sana.
3: Mbae, mezen, kapitan kura na mecha churu ya nako kiptoro re. Ya gara arange, pesi yoni. Kutko mi chitana ki kotega kapitisa, nkota. Kesi neng kapasa ngalala ngunga ketesi tap tap cemam. Paling jini kapasa kisur. Tapi aku kasih keti mabe endu pun ngalake nete cara tererau ibu gonggoin ane tet. Mesti paling jini kapasa ti cokol. Cokol esoi nat. Yo endu kani siapa so masih rutian meeten. Mangu tayang ngayang kasar tanam mau kuni kapasa rap tererau majik tu majike. Aku mau paling jini. Jangan makin ingat kosong. Ia makin kopi ke makuk nak ini. Jangan makin ingat kosong. Ia betul ini itu itu cara yang kamu guna nalaran. Ongking war kini. Anak ini cerita nak seret. Itu seret. Engine itu dah. Atau apa lagi ni? Gonggoi. Bicara cuba kali ini. Macam itu ya.
1: Alright, tergamai ke? Anya tahu ni bijon bandai. Ago li jigi tugi gosta nini gituga Zomorosi nini gituga noto nini omaja yetu liniona Ago li jini subisu noto nini yone Situ gosta nini enga sarta age Ngutku mitingi noto nini minge bikija anga pisa Enga sarta age gituga agosta nini Agiri jina noto nini kasubkundo Nini nono o anega Magi noto nini kapa ngone samwa kapisa Enu libi studio E sabi noto nini yone Situ gosta nini go Giter ter Sabiti noto nini baje yetu liniona Ago sabi na terba jaga tulgu gibang jaga tulgu abiru na tani ni nete kuno tana maja mo ni bichi ni brani jimo pili tina terba tergi te mute alindin mengoi min yango borchi gosto ndani amosi ndange okchi yango nyurchi gege na nyin egazo Mosin nange

digit number 2. In digit number 2, kelenje gitu ko stendo ni 75,000. Tosi mwakini genye, mongeni. Imwakini genje mkonda anona. Number 2 dadi, 75,000. Ningo buwa, yoni miten, eraine. Grito nombaba, isobi noto ninyo una.

Iro ngono tom kwenye sokoni mano kastari ni ngono tom kwenye sokoni ameche bi ki kwa jara peningyo status 74 ash ameche akon jara pening lakini nguna sita netoma ya ikoto minyo status 74 ash number 2 kimi number 2 meje ndugeta ke we number 2 kastari ni we number 2 nguni ngorcho bi mami chita agenge lora ini nege kitunga ni misokoni kapela anapan oro ni chita agenge kikure ngo Jeta nagigure Noelin. Uwe ni mgeni kabisa. Kakiko aje 950 kongoi Noelin. Umepewa pesa. Karibu tena Noe. Na usiende sana. Ata rudi tena uongesewe. Noelin. Status 74 ash kasa nini uchutu warakara kanyo. Ngoro inye to minyoma no. Ngo to minyoma ncha ukweli. Ike niye muaitano nye. Aba awarirso. Anza kwambon mama agenge kubirifikile kele nyogol. Ingen waga tuli ki kabisa ko jagi bir de bikele kele. To manyo raga ngene ingen kityo. Ma ge rangon ma ma ngene ni mito conference to go ajini ko so ajagenge kol. Na gite ke me ane nganisa. Pe tu tap chuma bile kabisa ya ga go rutienda. Ko ine kabisa ne namjin baragyun. E ko sangan bi ko ko skong kol ga ngani. Mami mama ko ta ge ngene ingen in ko ma go ra jam ge ma gi gurene. Fikile kele kumwajine wajita netom kwenye sokoni tamangap kukilke kwenye amu achenga kwa jirapini lakini mapitu oroni chita naikure Ros kaa kwenye Ros akiyunyo conference Ros ngoti muji nyonyo agoni ni mwa fikile kele kakikoni 1000 Ros asante oroni chita kiko iti mupati saji olibwana choana mupati saji amepewa 1000 Asante, kakirip mupati soja netia koro si batisan bike jangkau nyuru transport nguni ite goreng ingete ka batisanet aya pasane nyu kale jinta ko mi paranda ne nege jorch kara pe nguru nye iko sole pe ditab ya kara pe ne iko so kitcho ko atindon ameje inyo so ko ne sime ko so ko atindon usisike kama story aha mami jini nyone amwa ko atindon ko bet nguru nye valin Efalina amekuwa wa kwanza kupata 75,000. Ehe. Tosi ya Efalina. Akapa ishe siling tip temoka ye nge Efalina buwana. Igoro masu Efalina. Keti nye baati nungu nge Efalina. Tosane nyo. Status 74 ash. Efalina mpata 75,000. Toma bika nguwenu. So ameja kia kuhuni. Ya wendi ya kuhuna wakitenda nilene uyu ni nani. Igi ilike ya kinye aleji ngono tom kwenye sokoni. Inyo status 74 ash duget number 2 agetukul nejuto duga na kili kaile tagen ne mongen gale tatun kilin pesho ya ne muaita muaita lengit muaita sinyen korabeni nejuto sime mu lengit yonga lengit yonga lengit yonga nyo nangut ko otko ker bure koro ko ya ke amiri inyo sogoni status 74 ash number 7 number 2 Status 74 ash number 2 tuende kasi nani huyo ajakuja kweli nani ajakuja haya huyo ni nani

0: Kerwaga kule le barao.
1: Istuka barao anasema.
0: Kira anaminuni.
1: Nibe kamata huyu.
0: Mamie lewe ndi.
1: Akuna mahali anaenda.
0: Kaso.
1: Sikia.
0: Kubiru wango mama.
1: Akanipigia sikupokea.
0: Kwa kanji mwambili.
1: Akasubiri Jumapili.
0: Kukutu nengita.
1: Akapiga magoti kwa kitanda.
0: Ako na mredio.
1: Na akashikilia redio.
0: Engani.
1: Kwa imani yake.
0: Kalegesa kabisa.
1: Akasema maombi kaendelea kabisa.
0: Eredio.
1: Kwa

0: Aya, Webster.
1: Yes, sir.
0: Agere ka weka tiyari ki.
1: Aka kwa kena hydration break.
0: Yes, sir.
1: Asuka bitke onge gara daki kwa shaka lagi in Tim.
0: Yes, sir.
1: Agere
0: wa. Imite daga ya tina watake ni ba Sabini Aga Genge.
1: Sabini Aga Genge ni kwanja ni tana.
0: Kilele 71 minute.
1: Hii sasa ni mwecheche.
0: Agere. Hii ni mwecheche hii.
1: Penda habibu kwe bit kona.
0: Dominic Siele.
1: Kale hii ni mwecheche.
0: Ehe.
1: Mwange na alagogi kiti imita inon lagini lazima kwa Brazil.
0: Kabisa.
1: Ananeo Dominic.
0: Ange na ale Dominic Siele iwe.
1: Ehe.
0: Mami kot kwang makosa kwa master notong ni kakangeti ni kiumisan kwa master nyi.
1: Ehe.
0: Chile gilo it karun. Lene ni gole magota angwa ena. Kusi unge mbaya. Ntakutole aratili yako.
1: Hitu mbele iwe.
0: Ehe.
1: Wale nyona chitanyo lewa ni nusini yake mfupa. Wale wawo kere teta ni wendo ato magawa.
0: Wale ngombe yote iko na mfupa.
1: Wale ngombe yote iko na mfupa.
0: Ehe.
1: So mama yake leo sini yake mfupa.
0: Ehe.
1: Mm. Ugo wako tobi kala ki style o mambe. Tugere wa ni ngele kaya mabu kitu.
0: Mm-hmm.
1: Ugo kima ibenda.
0: Mm-hmm.
1: Ngele for example gewe Dominic Siele.
0: Yes, ana note ngele gewe blangan ngoy na road.
1: E ote blangan ngoy na road.
0: Ana go ngele pol pol eno namba yene e silibwe.
1: E inge gine mwajini.
0: Yes, sir.
1: Kama unataka kale ka mia tu.
0: Ehe.
1: No ambo ko chom gitio.
0: Na baba ko gitio.
1: Eh.
0: Ehe.
1: Ile ina bare murego.
0: Ehe. Ile ile ne bare. Aya ndio hiyo. Ndio hiyo pao.
1: A team it not and never in a get here kabisa mami lege bendi.
0: Ehe.
1: Team not na Brazil. So ile ni kati ya kuwa panya.
0: Ehe, kabisa ne.
1: Eh.
0: Eh, ne ba murego gitio.
1: Ya akari ge murego.
0: Ndio mami gore yange mbulao.
1: Eh magi muti.
0: Ni boko ko nya se lao ko lene. Kero chemnge no. Ero baba wala meni gale nendri che mure Ole janib sil jogeti we
1: eh
0: Ole jani ngale sil jogeti ngo lami ta subo 1 on 1
1: ka na njita na gagi kabisa
0: Yesu ko sil jogeti karat karata
1: karat sil joget kabisa
0: Itia job sil jogete
1: Itia job sil joget kabit kolite
0: eh
1: ah ya
0: timite ko somego
1: mi ko somega
0: lete ineria se
1: eh wele gisi che taputa nyena ndi 58 en kware barak
0: Ehe.
1: Eh.
0: Iga na ene.
1: Kikumbele kikumuaji.
0: Oh.
1: Timit nate ni ba Norway.
0: Timit nate ni ba Norway. Neti nda mbire etu komitege liye kichota kenje ba goalkeeper.
1: Nate kwa Nilan.
0: Kabisa.
1: Alafu kwa mas mbire etu. Aya. Ehe. Igele back